Bom dia, Beninho, Rádio Emmanuel. Bom dia, Beninho. No tudo é eu. Bom dia, Beninho, Pastor Roche. Eu saluei o telefone, não. Bom dia, que é tudo por voar. Matéria, eu falei que te voz a pum di, sa bom dia, fé pum. Ma fé sa bien, vite. Parce que témoignage yo en pile, mais ma baye, on ti kras nan sa bon Dje fè pou mwen matin. Nan denye semen ki te nan mwa de meya, men avan sa, mde gen tan gen ne pou 2 mwa avèk sem yo ki tap fè mal. Yo fè mal, yo vin red, epi yo vin pran poa. Mba ka met soutien, mba ka kouche sou vant, mba ka kouche sou do, mba gwa ken pozisyon, mba ka bese, konsi si pou mbese, mpon baga ten, mba ka bese. Mba gen oken pozisyon avek semyo. E tout fi konen sa map di la, lor gen problem nan se, ki jan sa panike yo, menm te toujou ap mette menm sou yo, map aplike le san de Jezi sou yo, m'a pe passe l'huile sou yo, m'a passe vaseline, pou m'a vaseline sou yo, m'doujou ap di bon Dje ou di pap kite maladi ki pou touye nou tombe sou nou, mwen ap fè tout deklarasyon sa yo, men jou sa ki te denye semèd nan mwa de meya, pastor ou jtap fè deklarasyon pou moun ki gen sen yo, kap fè yo mal, sa li te di gen ou moun la, ap an ba life la kap tan dem lan, ki gen sen lyo ki ap pran poa, ki gwo tout de sen lyo, ni sen doat, ni sen goch la, ki gwo ki ap pran poa, ki lou kap fen man. Epi mte di, sa se pou mwen msezi deklarasyon, gerizon sa mater. Mte fe tout sal tap di fe yo, maman yo, epi masa yo fe deklarasyon, map repete tout sa apre. Tout sa Pasteur Roche san di. Pasteur Roche, mwen vle di ou, mersi, sa k fe ke mpate ko bay temwanyaj la, se paske ou toujou di, toujou al nan dokte nou, fe examen, apre examen, men mte toujou konen ke mte geri, paske pou nan koun ya la ma pale la, se yo vin rete, yo vin, depi nan de, mersi Dje vi, mwen sati, se kon sa pwa ap vin bese, se ap vin tounen nan normal yo, tout doule, mte gen ansen ya tout doule yo, komanse ale, epi se m vin tounen nan normal yo, yo vin menm jayote am ba santi oken doule la de yo. Epi le ap mwen menm mte gen ta konen, mwen geri deja. Me, mte fe mamogram, yo te we mwen te gen yon ti boule nan sen doat la. E sen gwa chate vin ap fe mal tout le man yo, mwen mte gonti boule.